Lera sa fuse, kung niya nga balak. Mapamagi ang mama pe, at a pe. Uy! Enja, we.

Nan som yon ka som tureu. Sai, sai. Sa tiye no yo, sa tiye no yo. Sa udun fa savana. Ya savana kira na tes nam tarat. Squafa kum fara fara fala lana. An suno atiam, atiam tutulon svandat. Sa ti sa udun fande sena. Tiro kita na rieta mi akuk. Dona tia talit, tsentirena. Fafu fafu asien yam tan lunak. Sa ti sa udne surat. Mira na kitin, mandif na las. Ranya faranuav lamba mena uat. Tadu iran fita in fiena na sanganas. Sati sa udon so tuso. Tsmana tuk pnuna kotun ftiavana. Tatok sa kaf panansi kenyam tafanao. Anengu kunyan duav, kutinyavana.

Ina tumabit manan lati. Managay sa tayong tsuban lang. Tsubi na bilis sila kamati mapiana ng natatso. Bandit at sofili sila alis bandit ng mabit manan lati.